0: Sigibela ama-train abelungu.
1: Fundi.
0: Nabelungu. Sigibela ama-train abelungu. Epheshe. Sigibela ama-train abelungu.